beng phunya phui lo liem ai lo phiu so duan wei lo tian lo zao zao ai sao ko na ting mai nhiet lo nhut chai o thao pin thuật lâu lâu yêu chiếm nhuôn bế cho tu na sang tiệp

Obo da javiyo ya pha te po thoka da javiyo nyo ya cho khlo nga khu te po ko ga mi la le chopa upalo che ta biyo biyo nyi la hu ya te pha gyo te ge rai ka obo da ja khlo nga khu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le le tha ta yu yo ya biyo khlo

umia jipira yang aje yanya. Nah, di mana hoja jahat ni hubah je teling aje pan pon ko pa je teling aje umia ni lo. Umia no kru bijana ko ni umia jipira yang aje nyamali ko pira nya aje go pan pon hu je ayo mama. Hello, ayo matu ni mo pone ma bin ma mangai choni ko lo tito pone ye na lo yin tito pone ko lo ye na yo ha ko lo yum na. Umia jipira yang aje nya pan pon le ko ngue le ha me tu se yo mu bi mu le da pan ko ngue le tito pone ye na ko ni le yo ha ha me ya yo nga le nga ye nyu tipo na me na ko na la le tipo na ayo mane ma jo cha me ajija ko go thele na ko ni do thane ja na ko ni belaga ko ni sani ya yo nga je ye nyu hu na ko ni pa pon ga ko nga ye nyu na ja thim na ko ni ma eni ko ma phai ga nya nga ye nya pa yo ji jo na ya e nga ya sip ti le ya sip ti nga ga na ko ni yo ji na aji ji jem pi bu li fa fa ko nga la ya sip ti le yo phon na do thang a ye nya ga pa isani biya lele lo yinyo kapala butam na koni achucha pula ga koni don thanga je yenya na achucha si koni ng ya pula bi chu tho yeli la to jange ne une la ga melo yinyo hu koni yeli la khu melo hugo koni don thanga je ya sipti le hugo do na pa yo fe fa hugo koni don thanga je yenya thumine hale honge lo yinyo di ma honge ya sipti pula achucha pula hu isani ya yonga lenga yenya ga jalena tilena koni gwa myamya di mane jaho loko madu ya jalena koni achi yo so so le kulo do thanga yenya ya sip tile achi kulo yo so so le na jana koni kulo janga ja di ma mo do lo yenyu na jana koni tipo na udu ko mula le la nga je yenya na di ma samo koni nunu ko ni lo yenyo nu ma ko ni yo jo phala le nga je yenya hu na ko ni ya sip ti ho yut mai le bu thanga yenya ya sip ti thu yo si yo si te yo jina o ko lo a chu cha hu la ko lo don thanga ji thu min a di ma chu cha ye ko ni a di ma ne ko lo ja ho du le sa da hu la ye yo ha ne ye ho ga le ko lo ya ye nga yenya ti po na ko ni yo ye ya le phu la le ja na ko ni hu ma jani ma sa ni pi na hu mu yo chu na yo na hu mu yo khu nya le le an na khu nya le ja na ko ni a yo ma thu nu ma ju ju la nga le ma jani pi na ju la nga le ya ho nga yenya chu cha ga pa ja hu du ji do yin yo tu mi na di ma yo ge sa da phu la yo mu pha ho ya yo nga yenya hu ji le ku lu ja tha ja je yenya hu ji chu cha ja tha ya se ti chu cha phu la ja tha le na mi na no nge ko ni sa tem phu la lo yin yo sa tem ma o le bu tha hu go ji hu ya se ti me yenya le ya bi mo le le yo so so le ku lu bi be la le le lo yo ayo ma le su na ko ni ayo ma te su ne su mo su ma na ge ayo ma aba pu la yo ji o ku lu homo homo ma ja ga ko ni hu ji ku lu ja nga le thu thu ku lu pi le ya ji hu ji lo yin yo a chu cha hu ng me yin ya na ayo ma ku lu u mi a ni su na ju lu we nga na u lo yin yo a le ga tu aba pu la ko thu thu thu u ge na ko ni hu go su an re nga ye nya hu e yo ti ti le ku be pu la ka pa pu la pya pu be la di pu be ku do ne a mya ko ni ku lo do nya ye nya yo ti ti le sa ga ja an tha lo hu ji ya se ti me hu ji mya ni ya nga ye nya a ju lo ya ya le na ni ga su a ku lo gu ne tha ne ku lo su su su ma su ni ma sa na lo ye nyu ma su ni ma sa go chu cha ja an tha de ji ma ja na ma sa le hu ji te ja pha ga le e ja ga na ti he ga na ko ni ma ni ma du ko ni ji u ma ja ga ko u ku lo ya le ho pi la nga ye nya na yo ma ji yo ha ko ni a ji su ju na ko ni lo ye nyu yo ha ko di di ga a chong ko di di ga le nga ji hu na ko ni ya se ti le ma ni ma du ga lo ye nyu ku lo la nga le nga ye nyu na ja ti ko na ko ni ga che ma mu ko ni lo ye nyu nyu na ko ni lo e tu lo ye nyu yo tu pa mya na nga ji ti na ni ga ni ga le yo na na go si nga je ye nya hu ji lo ye nyu tu mi ne ga pa go si hu ji lo ye nyu ya pu la ya a hu tu yo ti ti le nga ne chi nga ho ne pa ni che yo ko ni me mya ni nga je ye nya hu ji esina gole meroi nyolo ele.

lo ho ji che ma phu la ya gu ya sa ne mya nga ji ga pa ho mo ho lo te le na thi no ni ga nga je ye nya ti le na ale pha so na ko ni si ya ga le thi ho ne le ku ro i nga ye nya te mi ne ho ko ni ya phu la ge ya gu mi lo ye nyu ku ro ya pong ka nga ji thu ya phu la ku ro yo yo lo thu ya phu la na mya ji pong ka nya nga ye nya ti po na Ya pula ma bi pile le lo ye nyu mangna thu ya pula ma gna ko ni lo e ko ga ne nyo le le ya ko ni ga ne pile le na lo e pula te ge manga ye nya thu ya pula ma gna ko ni a ji ji lo ti to tha phe sam pha le na ga pa yu ta ne nyo le ge non nai pula si fili pula ji ji jam si ga pa ko lo nyo le na le o ji le hu ya pula i ya sa le umyo gane ayam gudu umyo gane una mathalia di dona koni male mathalinya jile ko jame lo ithu mathalinya ji jaga pula ma jame ro nyu ya tang na ma jame ho koni isan ya yang a le nga ye nyu ga hu hum na koni che ma thino ni ga ni ga le yo no na ko lu mya la nga ji de mine che ma do la nga ga hum na lo nyu to ni cha wa yo cha wa ko ni le mà e ra là các bà mà mong là hiểu con ni chạy vào con ni giá phải loi nhiều hơn na con ni như ha nhà từ áo cụ thì mình biết để nghe chinh áo cụ là mở phu lại cho na loi nhiều cái thu cho con ni và nhà bố nè cho bố na con ni thu nhà gửi lấy anh nghe ai nhiều hơn na con ni ra chế mà các cô chế mà mở loi nhiều chế mà mở cô lo gu xì yêu nhà mẹ pong kan le yo ha ma bi nyo le le pong kan le e da la nga ye nyu hu na lo ye nyu ga ne ta na do cha di byum le bi na ma ye nyu do cha byum na ko ni do lu ma je ya ni e mi ne chang ta nga ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu